0: Dong, lagay ko mapadong be.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, ka na magumututo ka sa ako, gakawala manggog ko.
2: Ana!

0: Pre. Ano ang mas importante sa imo, ang asawa o na kwarta?
1: Balano pre.
2: Mm.
1: Ang kwarta magdugay, gataas ang interes.
2: Oh.
1: Pero ang asawa magdugay, gadula interes ko. Oh, bas pa kwarta ko pre.
2: Abaw, pwerte.

0: and so much more!
1: Sa kulitan, Romana Chada!
2: Uber Kuela! Sa tugtugan, Umaariba!
1: Wake me up! Hey. More sa umaga!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba?
0: Wala na akong maiisip eh. 'Cause all I ever think about is you.
2: Nye!
3: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanoro, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Ah. Naglahin akong paminaw. Laim man ang kapehan eh. 21-in-1 man na ini. Nagpaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpagpitik ko. Naglahin akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, nung sa mangka? Anong nanluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawa na imong itimda ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi nga akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala ba ko yung number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawag si Dukan doon eh.
1: Sa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, dali ah. Kuha, tawagi nga akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko yung number si mong doktor.
0: Dahil nagsugay ko pamilya, walang atakiyaw na siguro ko.
1: Daniya ba? Ang saing pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung mong doktor?
0: Daling, daling!
1: Pinkod ba? Daniya!
0: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko daling. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wag ko ka dugab. Okay na rin ko daling, naulian na dugo.
1: Unsa lagi pinkod, kitawagan ako yung mong doktor?
0: Ay na daling, di na kinahanglan. Naulian na ko, okay na ko. Dalawa, oh. Japinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ha? Nangayo lang gani ko sa pin ko, naulian dayon?
2: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
3: Uber.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Aray! Nauntog ako!
5: Nauntog ka? Buti ka pa nauntog na. Ako kasi hindi pa.
4: Hugo the more!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Mabuti pa ang simento. Matigas. Ikaw.

0: ikaw lalaki. Anong itulok-tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka.
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nye!
3: Mara!

0: na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanurgog ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanur! Hoy! Nalimahong sampo ang sapon. Nainaliko. Susihon ko.
2: La-la-la-la-la! Aragingin!
0: Nausa naman yung kinantahanan eh. Muna man yung... Uy! Aling-aling masigurin naliko. Nain magkikinantahan. Nauna ko ang dalaga. Masigur naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kanor!
0: Padamay, akakugangan.
3: Ano nang tungat-tungat ka na sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ma! Usay nag-ukoy-ukoy. Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayron nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga anong mangukoy man yung kaglain? Nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ikaw!
3: Ukuy-ukuyak ko kay wala imong asawa.
0: Noon kayo!
3: Dali! Dali!

0: Kano sa amang kunin mo sugton, day?
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Kano man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: O, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Madaman.

0: Totoo lang katiyan ay kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko lang pa iklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Alam mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Kag misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay sir, may problema, Sara. Inkaso, giman sir nga katulog pa ko. Iuna na lang ka mo pamahaw, sir eh.
2: Puwerte!

0: Nak, anong kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.

0: Live from the ABS-CBN Broadcast Center, ito ang Geez Is It!
1: Geez Is It!
2: The MLR Weekly Top 10!
3: Geez Is It!
2: Weekly Top 10!
3: Geez Is It!
0: Geez Is It!
2: Whoopee!
4: Hiya, Kapumilya! Hello, Kamorkada! And welcome to Geez Is It! Dito lang sa MOR Entertainment via iWant. Grabe! What a beautiful Saturday! Masasabi ko talagang sobrang ganda ng Sabadong to. Bakit nga pa? Kasi a 15 today. Meaning, sumweldo tayo kahapon. Kaya pala nagaganda-gandahan tong araw na to, no matter what the weather, maganda pa rin. Diba? But, ay nako, si Jackie talaga panira ng trip. But still, re-remind ko lang kayo. Unahin natin, hindi pala kayo ang nire-remind ko. Nire-remind ko tayong lahat na unahin natin ang ating bills, ang ating needs, saka na yung mga wants, mga luho, mga et cetera, et cetera. Saka na yun, okay? And of course, mga responsibilities natin, gaya ng mga utang, at kung anik-anik pa. Ay, ganyan talaga. Basta nababayaran yung bills, tapos may konting sobra, ayos na rin yun, tama. Alright, but before pa tayo kumwenta-kwenta dyan, humarap sa calculator, dito muna tayo humarap sa ating GCC, okay? Mag-re-recap muna tayo kung ano itsura ng countdown natin last week. Ito yun, number 10, Bruno Mars with Cha Cha Cha. Number 9, Great Expectation by Sienna Spiro. Number 8, Lifetime Reimagined by Ben and Ben. Number 7, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Number 6, The Cure by Olivia Rodrigo. Number 5, Cabisado. 4, Spades. Number 4, Die Die, Shakira and Burna Boy. Number 3, Naman and Drop Dead by Olivia Rodrigo pa rin. Number 2, What If I Miss You for the Rest of My Life by Janine Berdin, former number 1. At nasa number 1, nasa tuk-tuk na siya ng ating countdown, ang Ulala Baby by The Baby Dolls. O, daba? This week's countdown, syempre, unahin natin ang Numero Jis.
0: Numero Jis.
5: Numero Jis.

Número 6.

0: time.
1: The MOR Weekly Top 10!
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: the most wanted.
1: Chase
0: is the most requested.
1: Chase is it.
2: Look out!
1: 3, 2, 1.
2: Listen.
1: Chase is it.
0: Saturdays, 11 a.m. on MOR.
1: My only radio.
2: Gotcha.
3: Chase is it.
2: Hold it right there.
3: Chase is it.
4: We'll be counting. We'll be counting. We'll be counting.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Tumbling, ay.
3: Ah, sakit niya akong hawak.
4: Okay lang ba? Ay, pasingot, ayo.
0: Ay, hago kayo itong sayo ba?
5: Magyo, ay.
0: Diba ninyo ni guys? Pagbudaog tatong atong presentation, magpapitsa ko, magpaburger pa dyan ko.
3: Ganak! Mas ganahan kami, anak
4: mo. Ay, laki, mabibay pa kayo,
0: anak. Nagluya mo mga kanana mo dito ka daog, anak. Ingna, kanamang kador, anak. Huwag kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog na sa atong presentation. Hilong napututas ka. Basta budaog na sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
3: Yay! Uy, guys! Hilong na mo ba kaya na sa winner?
6: This year's Keep Home Champion! Team Kanor!
7: Yes!
8: Kanor, daog na!
9: Nag-promise ba yan ka nga magpa-burger, magpa-pizza?
7: Yes!
3: Open na dito! Aha naman!
0: Burger, pizza! Pandamay, huwag man ito swildo karon. Huwag man ito mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko, pag natay kwarta, hindi huwag pa may kwarta niya, but sa sunod na lang ko mang libre.
8: Eh, klaro mang Kanor, puro na makasturya.
10: Happy lagi na siya, oy. Asa naman
3: to? Amo, Jun. Atik-atik na, Jun na siya, Jun.
10: Burger drop, pizza.
11: Itong mga walang panaka daw. Pag-uningong panaka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre kong burger o pizza.
7: Yes! Yes!
0: Ah, totally ergotot.
8: Mang Kanor.
0: Ah, nakay 500 na pa, utangas ako.
8: Saan 500?
0: Utangas ko kay para magpa-burger tayo, magpa-pizza.
8: Eh, okay, ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
12: It's throwback all the way.
13: All the way.
12: In an all-flashback Sunday.
13: MOR Classics.
14: More music.
13: MOR Classics.
12: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
15: Manila sound.
16: Disco.
15: Novelty.
16: Jukebox.
15: Standard.
16: Ballad.
15: Folk.
16: Country.
15: Rock.
12: From the year 2000.
13: MOR.
12: Classic. The 90s.
13: The
12: 80s.
13: The
12: 80s. To the groovy 70s.
13: 70s.
12: MOR.
13: Classic.
17: This golden classic.
12: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
18: With an extra serving.
12: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
13: Classics.
17: Playing the hits of yesteryear just for you.
12: On MOR.
13: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: tay. Nagpamangkot si ma'am kung ano imo profesyon, tay.
1: Ah, di, inday, badalang si mamong cardiologist.
0: Ano na siya, tay?
1: Ang nagano bla, nagkakayo sang radyo sa car.
0: Ay, ay aba, operte.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya si Mang... Kano!
2: Tama-tama, wala ko kasawa to dito sa grocery. Mananaw de kong sanina din iregalo na kong jinjin. Ay, kani, murang sakto kay ni siya. Badipit, hulmang kayong lawas. At ako kasawa din na mo hulmang lawas. Bagay kay ni kay jinjin kay murang 12 ons og lawas. Ako kasawa din na masakto ni kay murang mato 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kay ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, di ko palit ng regalo na ko na siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang ako asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Nganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling.
1: Unsa'y para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo biya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isolob ko na siya.
1: Aray, aray! Kanor, di ko ginhawa!
2: Kau ba? Gisian na ito gabay, ada?
1: Aaray! Uso maning!
2: O, di ba nasakto na gyapon? Uso mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling, trending! Aaray!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Cheesy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Dong, na ako na-realize dong ba nga unsa? Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Being late.
1: More hits, more fun, back to back.
2: Swag na swag.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Ay, pare, hindi gid ba laman nami makapamana kasang doktor mo?
1: Nga, anong ginakumod mo?
0: Ay, perme lang niya bala kami inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang postpone.
0: Abaw! Puwerte!
2: Maramihan, solga sa tugtugan.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak na buhutan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Nganong ipatawag ko rin sa eskwilahan.
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umeg na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. Og kabalume nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluhoy ka sa kong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga bataon karon.
3: Buhi era kong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata mo ka, sir. Murang magkagnay ka na akong artista, sir.
3: Maoba. Ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir, na ko'y bataon nga chika, babes. Ihatag na ko ni mo.
3: Maoba. Guwapa na. Guwapa na.
2: Mamot kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni mo.
2: Maluhoy ka, sir. Maluhoy ka.
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre. No dictionary ako ma. Awang ka dyan unag-go.
2: Ouch! Apay ngay.
1: Gano si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
2: Nga.
3: Maride.
4: Wala nagsasaya pa.
5: Pag fully loaded, ang kasama.
4: More sa hapon.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa.

0: ikaw, matignaw!
1: Hindi na lang nagpatignaw! Kaysa plahubog!
0: Pagbata na ko ba? Huwasan ako! Hindi na ko hubog! Ikaw, batignapugnaw!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
3: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
3: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
3: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3
5: to 6 p.m.
3: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: abot ko na lang ni Balangakon ng ipon. Kay Pirmi lang nagabusong. Ay! Nagabusong galito?
1: Ah, bebebebe. Eh, nga nga kay Chika Punta.
0: Ay, abaw! Katakusang buhos ang imong ngipon! Ay, abaw! Katakusang buhos ang imong ngipon! Ay, abaw! Katakusang buhos ang imong ngipon!
2: Dok, ano ka man? Unlimited? Masulit-sulit, ha?
0: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eko lang nasang tinog ko. Kay man, kadakusang bakbak mo!
3: Abaw! Puwerte!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitaw kinabuhi dong, murag yun dong yung anak dong. Kaya kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
1: Ana!
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
3: Mix up rock! Mix up rock!

Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Maride!
3: Mix of Rock.
4: Pare ko, amo si Jopal.
3: Mix of Rock.

0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may manog ka na nga dalitan?
3: Anon mo na, day? Kadelikado man sila man.
2: Ang ako nabi nga best friend, nagapangita siya ko ng pet para sa iya nga birthday. Hatagan ko siya. Total, parehas man sila sang manog nga sapat.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Paano mo makikita ang taong para sa'yo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa'yo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya. Kaya may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayaring utang mo!

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Magkano?
4: Hey, sir!
3: So, nung balita nga, under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
4: Basta kayo ka mong katawa. Ito po na magka-under po kasi mong asawa, no? Ay, nata! Ako, under! Di ko paras ni mo! Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako'y magkabalo sana. What's yung kabalo nga? Karatisyan ko sa una.
3: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
4: Musukol ko!
2: Kanor!
3: Holo! Oh, mong kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na mong kanor! Muli na ko!
4: Hoy! Turo! Hoy! Talawan yung kayo mas naguna. Mas talawan ka. Masando kasi masawa ka niyo na kaguli.
2: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na lang kaginom. Hubog na kay ng dagway, oh!
4: Sa'yo, Mom. Ako. Hindi ako lasing. Sige. Doon sa kong kikiratihon nga. Wata! Kwan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusli.
2: Kanor ba? Panguli na ta. Hubog na ka ba?
4: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
2: Di yung kamuli, ha?
4: Sige, doon, kikaratin.
2: Musukol yun di ay kaha. Dili yun di kamuli, ha?
4: Muli na po, muli na po, muli na po.

0: So please, don't get bored with me.
1: Never. I love you.

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init ta ni aning bulalo, aoy.
2: Hey man, Enteng.
1: Init mo lang, luha-luha pa manggani ko.
2: Pandami.
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Hoy, Frank! Hoy, Mangkano! Kumusta naman ka? Asenso naman tayo ka?
4: Siyempre. Ikaw, oy, asenso na po ka. I-pick up na tirada ni mo ah.
3: Ikaw mangani. SUV mangani na mo ah. Latest mangani.
4: Brad, wala ba nag-overhead na imong pick up?
3: Wala man sad Mangkanur. Ano man?
4: Wala lang. Ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV.
3: Sinawa pag makinaan ni imong SUV Mangkanur, oy. Bago pa jug kayo, humot pag guan mall.
4: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo ni tagkagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive you ta ni mga mahalong na sakyanan.
1: Hoy, Mangkanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
3: Oh, Mangkanor, abin na ko yung imuha ng SUV nga litis mo din.
4: Ako abitaw ni. Ako abitaw ni gidriver. Hindi ko ba na kong kakuha ni. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo muna ko niya, ma'am. I'm coming.

0: Depende og asa ka na himutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Sus, uy, unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang ngisi, di na ko makatindog.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Oy, hala, usa ka duwindi. Pwede po tuta sa duwindi.
1: Paminaw, mangkalor. Tagaan ka kagahong o igong kusog. Apan, I will take your girlfriend away from you forever.
0: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhaton nun tigagbitay-bitay sa cellphone.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Hoy, darling, himala. Kikalintura sigun ako asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Mo na ang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Eh, butang lang ng barbecue na, darling. Kay nala ko hipuson ka diyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor, may atong barbecue, uy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higuna na nga priority mong pangitaon ka ng dalhan kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dalang barbecue para sa imo, ha, oh?
0: Ah, pandamay. Si Balilin.
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue sa Balilin. Narabay mong darling na sa lun. Nakayun.
0: Pandamay, nagabot na nga kong darling o si Balilin. Saan mo na ako ni... Adihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko niyo mapasudlon.
0: Adihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Adihala ka, ha? Asama ko. Atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diya, Mang Kanor. Murag di magkamahin mo tang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
4: Onza? Ngayon kasabi mo ta ka. Masama yung salali mo.
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
4: Onza galing salali mo? Ngayon kasabi mo ta ka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling!
4: Kanor!
0: Yes, boss!
4: Ikaw ah! Nagpataka lang yung kagbuhat og report! Dugay na kaning kumpanya ha! Di kaya mong kakabalo! Tarungan ang trabaho ni mo ha! Usba na!
0: Yes, boss!
3: Oh, Mang Kanor! Dara o! Kauna rin yung barbecue!
0: Balilin! Uli na dito! Kaya kasabahan ako sa kong amo! Masig madamay ka!
3: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Uy! Unya na ko uli ba?
0: Uli na lagi! Kaya madamay ka! Sukong kay kong amo! Tanaw pa minawa! Oh, tanawa. Nasuko na nga kung amo.
1: Kanor! Mga amo na pa!
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Duha ka mo. Ikasaba na ko ulit na balilin. Ulit na.
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mare, mare, mare. Pwede din na lang kuanay may star sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay... Nagabusong ako.
1: Ay, Mare, dapat dito kay star sa lalaki na pabusong sa imo.
0: Amo na gani, Mare. Mare, ara na si Pare.
2: Abaw! Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Changi Choy!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changi Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changi Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changi Choy!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sud-an nyo, Choy? Pabakla ko, Bi?
3: Nari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bago nga putahe.
3: Nga, kapangita kag isang bago nga putahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko, nga nagasawa na sa akon. Nagapangita siya sa bago nga putahe.
4: It's throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
3: Mangkanor!
4: Yes, babes!
3: Mahal gid ko ni mo?
4: Ay, kay na mahalan!
3: Tinuod gid ka, nga mahal ko ni mo.
4: Tinuod lagi. O, dawatan ning rosas ala ka ni mo. Rosas!
3: Ay, ka-sweet ni mo, Mangkanor! Uy, salamat ka, Ayuani, ha?
4: Ay, siyempre, babes! Hashtag natay forever!
3: Mangkanor, ihag ko, be. Itugnaw man ko, uy.
4: Amaw ba? Gakson, duti ka niya. Pagkahumot.
1: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
4: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
3: Ano sa problema, Mangkanor?
4: Wala, uy. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos, dili.
1: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
4: Panamay, tingog mo yun sa kong asawa.
1: Masay buti pa sa buta ni Kanor!
4: Ang akong asawa nila! Tuklod ka na! Yes, darling! Ako nga mga darling, si Andrea. Punig atundo sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
1: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
4: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag si Ayon?
3: Mangkanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
4: Unsa uyab?
1: Tanawa ka, Nor? Uyab man di ay mo?
4: Wala, ay! Para nag-super saiyan na ako asawa. Buang-buang na ko niya na yung makaya. Kesa mo! Kesa mo! Ay, mong doon ako! Asa ko! Asa ko karon!
3: Ay, wala, Mangkanor! Noon sa man ka!
1: Ay, tay! Anak na siya mga buang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, Kanora ka!
3: Asawa!
4: Ang iba iba!
5: Overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ning duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod jud ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamay ra lihok. Ipit jud kay ba? Saan mo na ako ni?
3: Ay, parin tura!
2: Mag-Kanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mag-Kanor!
3: Sige, tabangan si kaigay-tika. Basi ma, sagiran mo ng mga sakyanan sa mga tubangang likod.
2: Wala kayo, Mag-Kanor! Unsa pa ni mga driver, ani, ay? Wapoy, disiplina! Palihog ko, bih!
3: Sige, sige, atras, atras kamay, atras kamay!
2: Atras ko kamay! Kala, kala!
3: Okay, up! Abante kamay, abante kamay, abante!
2: Abante ko! Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kana!
3: Okay. Lastar na, makagawas na ka. Dito nakagawas, ana.
2: Salamat, Mang Kanor. Masao na lagwa ka, Mang Kanor.
3: Wal siya paya na, parin turo.
2: Oo. Oh. Mang Kanor, ay sa, masay gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Nahampo ka siya kina. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mang Kanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit sa lisan!

0: Mellow Classics on MOR Classics.
1: Zero. Kung kiss ah, numero. Kung kiss ah, love life mo.
2: Bow! What the?
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, Mangkador! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mangkador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod yung magmalipayon nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanit.

0: pantalon. Magpadala kong kwarta. Oh, sigurado na, bogey na kay ko.
1: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
0: Ay, usap pa, Peng. Pabor na kay ko sa to'o kay wanay bantay.
1: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
0: Oh, sige, let's celebrate.
2: Woohoo! Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay celebrate? Banguli na mo, banguli na mo!
0: Pandamay, ako asawa.
3: Magkanor, muna na may magkanor.
2: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
0: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak niyo kong pagbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
2: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang swildo.
0: Wow ba? Andamay, dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Pilmiro na'y gamaya na. Pagkasunod na dagko na kay nagswildo, ato siligan ay nakapatuko ng balay. Nanay bagong sakinan, dako na kay yuta. Mo nang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
2: Sayang yun! Unya ka, Nor, pagimpaki na kay Ugma, mo larga na ka. Pagayo-ayo dito, ha?
0: Andamay, ako na'y mo larga.
4: It's throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classics. The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: Dok, naya lang dok ha. Kay basi bala dok matabo sa akong dok nga malain dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko gid siya. Dok ha, maluoy ka, inaya lang dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao ni ay. Huwag isa may napatay sa pagpatuli ha.
2: Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Sobra bala kataas ang imo hilanat kun ikaw managamasakit? Pwes, tiun na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para Mugnaw Tablet and Syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas. Kay iniginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska. Para Mugnaw Tablet and Syrup. May mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw kag ginhawa sang Eskimo kag ginsamuan sang ice cream kag halo-halo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, one dose lang sarurot dayon ang hilanat mo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Para ngudog parang yami is the generic name o para Mugnaw Tablet and Syrup.
1: #PinoyClassic #Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada at lugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulong.
2: Dali pareho ta. Wala pa ko'y tulong. Tulogon doon kay ko. Dali pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gita niyong tawhana. O, di gini mo maasahan ba? Bi? Eh, ako na rin magpatulog, ani? Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murang itingog ba akong cellphone? Akong kamangon? At pag inahinay kong kamangon, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Kaya na, mag-upgrade ko. Tamo-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanor!
2: Padamay, ako, asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag si mo bangon yun, kabisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Aga, darling. Kigili din ako si baby kung ni mata ba. Dawa na lang ti kagipukaw, kaya ron makatulog yung kag-straight.
1: Ako pag itimong ilaron, ha?

saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sir, ginapabaka-baka mo ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Mugili. Ati, sige. Increasean ko sweldo mo. Basta English sa itong ginahambal mo sa kon. Ha? Englishon mo, ha?
0: Wala na problema, sir. Ah. English gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sunday is so yesterday.
4: Whoa.
3: Today.
5: What's new, pussycat?
3: MOR Classics.
6: Bubbling over with.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan na nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong gado? Nangunay ka man sa imong mga board mates?
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugan ang li-ligid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakita ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana!

0: Huni si Burnok, basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: M-O-R! Oh, permin ah!

0: Kanon!
1: Tumo birada, nanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kanon!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
3: Good morning, mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mengkanur! Mengkanur!
1: Bangun nak derak!
2: Agai, agai.
1: Kenapa awak kena jutih, Pak?
2: Siapa ni jutih? Pandamai. Alas ucu nama desa Buntang. Agak aku jutih alas kuatus ke dalam. Wah, aku ke mata. Kau boh juga di bus, Anderon. Kau boh juga.
3: Hoi, Kanor!
2: Yes, bos!
3: On sang oras makambe on air.
2: Bos, alas 4 sekadlaon palang nag on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
3: Siguradong yung kahangan ni Jyoti ka niya wadyong kakatulog.
2: Siguradong, sigurado, bos. Cross my heart.
3: O sige. Touch, touch. Dali na gudere.
4: Yes, sir.
3: On sa ta oras may sign on?
4: Bos, yung nadaot ba na tong transmitter, alas 6 na kita nakasign on.
3: Kador, tag-on-air na ka, bisag off-air pa ta?
2: Pandamay, alasay sa din ni Ander ang among transmitter.
3: Pasap na ako nako.
2: Bos, ingunanin ni Bos, alas 4 pa lang, nag-practice na ko.
3: Nag-duty ka, bisag off-air ta?
2: Ayaw, Bos. Ayaw, Bos.
3: Ayaw, Bos. Ayaw, Bos.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali de, anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nagumpisa haw?
0: Dok, saan nagligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok haw? Sino ko gani dok? Gano to di dok man?
1: Eh baw, pretty!

0: Apriot, mabaw din suba?
1: Mabaw man, tay kanal.
0: Ah, mabaw ba? Kalami maligo ka niya. Maligo na ko, ani. Ouch! Apriot, sumakin ko! Ikaw ka ba na mula ko? Sumakin ko! Apriot mo na ko! Mabaw na din eh! Lalo man lang eh!
1: Mabaw, bitaw! Katabak mga itong pato ganina!
0: Nagamay ka, butaka!
2: The year is 1961, and this song is number one.

0: Ahem. What is cavity? Cavity is actually an act of hanging yourself. Example, Noy, ang sablayan, baga maputol, baiman tabi pag cavity.
1: M.O.R. For life!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pa rin sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: More classics.
5: MOR Classics on My Only Radio.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kailangan, bantog na humot kayo. Huwag lamig kay higop sa bukitong nawang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay isa kabal nga, sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya ko singot. Ano pa? Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: No, sa magka magluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pila magluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor, pagkaon na lang gudin na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Darling, kabalo ba ka? Ang sibo ani baka, grabe kini makakulesterol. Grabe kini makatambok, makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy, kao na lang ba? Si Yaw-Yaw.
0: Kilimang good, upalitin po tayong tamba sa kolesterol, tamba sa patiliber. Gasto na kayo, mas may pa may mukha o tagis daan eh. Tanaw na yung baka, tambok kayo, naliwat na ni mo.
1: Oba, sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami, ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kung dati.
1: Huwag di ka gusto mo kaon, ayaw!
0: Darling, lamay ka ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo niya. Murang di babang sa kututun lang. Darling, lamay niyo kayo mong sinabawang baka, darling.
2: Classic oldies.
3: This is MOR Classics. Oh.